0: Big up Colengine, onge beta, ongi gimbe gosir betu shegana.
1: Deb sinai, lutok inagen, unaimuch ites nae.
2: Kumanchu karake ikundike soba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini torite kebeta wakenagi nisera chibanu, kuipi kebanu.
3: Ambra bishe kwa kampeen, lakini ngoit mwisho nagipire kura.
4: Mebe tagili.
3: Meite ligiri ile, mibaisho na kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini dinyu, ngaleke eje ni mokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongitube eme karta, kwa jula, onge ngalwa ishitu, kejube emo ni tolosho.
1: Tepsi na ing emo FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.

0: Tangum podcast in Media Maxwave Apin or Chiniga Maramita Tutianogo City and Wigate Nanguming or Yanigia Changian and Niga Chami Ureta Yenot and Agin Yorchigan and Yep Sheet and Media Maxwave app download and Betun Barani Agiba Wenchi and Ore Notan and Kararan and Gabegas Agere in Katibaman Kemande. So ngenyoru magerer motigo anyo genyoru Ken Kirui geta star tukuli nyo gaweka kamasta notan bo elgeu notan goa singishu egas boyota rap kus ken mui ben lakini egas katiba man genyoru Ken Kirui arabu katiba man sorry arabu magerer pole
1: Ongo ya kabisa kana nyungu raba ati ya muni anga chunda angire tichuga
0: bole
1: Ongo ya muni nafas nangoro nyuru ama chwa chwa kisa kabisa asko ngechichuru nokyu komache in amwa kana ole in e serikali che kigobwa kuna bo gira kana kabisa kora serikali kora ngo gir ka papo mane boishuni enanne ko serikali ni limite awe in ngo ne serikali che chena gobwa amoi crown igere le komache bo ime bi ogo si komai crown ko tienge kando ina tet no gigoite ko ngete gayu amuni enanne ko president ko ba emet ap kenya agouga wo emet koi ndio ngimache na baishoni koi kabisa saiti gori koi nga kagicha kwanga ndo ite gororo ngongete ni county government cheo cho kai baishoni kete chua ago ai national de chua kogoro ni tueni ani buchi inoge gara baishoni ke yai serikali ta bara mo wane kogi ai gororo obate kityo kimo kitom covid kati ang nate no kasarta bin megi nyoko tia che nit kibaki amu tu ke chang ku ni chege baishi ni ko jege ko tyo che ki ba ke le ki ke sergal ni gi bara amu de gi nya bara ko gi u yo sige nyur chi tane lo che gi gi nyur bi gi tyo ke lo che sut ko bi kya mi tanga gi ke la ke ni gi ko ki ba ke ko jo ko ya tu ke chang gi nyo ko ya gi ni bara free market free education ne tu ke chang gi ya gi ba ke ko I ko nda gi ge tu ka ta ki ne ma che tyo ko I me che dunia ni gi mi ten ala nga nya ni gi mi ko I me ngali at no ka pra mi sin ne marta tu go be we ne me ta ke nya ne ge gure corruption amundu kutugulengele gayi weldon in rono kutugulengele gayate ndoni gase tuge bare kage chapke kagile kage chap komnie lagene ni bare iger ko mocho ba mun ko sip kogne asoya ogo ne gigi sirti giti konyo gi goy bara rabi je gi ga goy gere ko uchu oba su buli jega logo to metrije koni ye gero tabara tere sa buli ko gi gite chin bua standard ogo chita na nyoga inspection ko jinia ogo ne ko chopo lagene mocho ba iger ko yesi ogo POM ko le mocho ba koño ko lele ni jinia ko chobok that is it si er ko bitu tuke chang ko uno ko gi ne gi gonda ne met ko corruption so gi ne ma chik tege so ke fight en corruption ni aso nget position tuke chang ke ko ta ge makki mi ge ke ai ane mi sirgali ta bin ur wa ge ne ku gi sirgali ta bur ko gi ta mi ko sa para ge lele beto sa bin che la ge ne ma ta gi ge ra nyen ne enan ne a nyan ne a ko bo tu ti kyu Oke, ini nak kira kan? Kalau saya ni tu kecang, kau mahu tahu kira tu kecang ke ni cabur, kau ucap kau cabur dia. Ike ni tu kecang, mana kita cabai sekali ni, kita ni kau kecang kan lagi ni mahu tahu. Posib ke tu kau mahu tahu? Kau mahu tahu sen kau tu ikut kita ni iru itu, en muan iru itu. Agak tarik naik ni kita roh nasi bakal kita cakap lagi ni, kau kita ni ini musim mana bawa mesin dul, en masas, kau yau tarik ni kita muka ke, atau kau kau yau isu emon. Aku lonceng situ mete masas, hanya kalau lepas korar apa segera. En dong etenar ase jira ko lenye nore ta ko niga busare ne gi mo gi chabe ndeni ase gi tinen ne bo guro noto ko ba te go chok ki lele abo loje sitime te ga pilo lo ma chawe go ngui en ti go ya gi lele oke te sinda ko go ko ngoi mising magare ne ba mo ti go kwani
0: Hongoi hongoi hongoi magarer motigo ingala lengung hin ore noto ne gararan gebe ginyurun Ken Kirui nyuge bunu asingishu sigawegan katiba ma nagerega iwege noton kuka tugu na lingaror gridit anan kuke mande kidogo agiwege an mamingala genyorun nganye genyorun Ken Kirui nyuge nyurora apkoske moiben agiweki nge katiba man geta star tukulien kipagenge lakini star 441 hash kwa mwono linji nanyi uiduge noto number 1 aginyor shiga school fees chapa 10,000 Kenya shillings and soko uru soko murwa para indana kararan kabisa nenyor chine ngebora teet kondonyo netan basoko uru soko murwa and star 441 hash karibu Ken Kirui
2: mkane jini habi madaraka
0: habi madaraka de
2: enye imi tatia mwajibi ya Kenya leji ya tol habi madaraka de pedunu kupo kama nuna mpika Kenya kanti nyo independence madaraka Kumara biche changi misti mingu no chongi ndo. Pasende ne mi paraki. Kukitoma kitom kesi chingemon. Kingiri ngiri.

0: ngeen bi ci jaxuñu kagi ci ko way mon en historia ni gi ñoru ndab gi ñor baw na te ku mitu ki ne so mo tege moi pi ci gi ndoy ku bar baw na te tege met ko mo ko demé ke bar nga le xam ñu no pananda aka pos na te tu ki ne so mo jëm singi da bay met aso bi ko tay met ne ko mitu ci ta so mo gu abanda kay negi tirtire ne kuma ma ngi tan tan dunia gi len bi man eric nga le gafa bos na tet ngi me ko ngir ko gi ter ter ne gi ko ma ko mi nga le gafa bos na tet ne sing ci ko mi gi tubi na tabu ne dir ma mi gi ni mu ci ngal amu gi ngal di to nyogli na cangi ange ngal la ko le bay ko lota no ko ma ta ko credit bi wara ji ko to nga le jata ke fay tan nga le jata ako ke par ko ne la bos na tet mi ki ni gele pananda araton eric akon ka ki ngolali independence ki celebrate ni 53 years ago kuto ko mi ki ni gele pananda gemet momi pananda ka ya eric i junu ran ci to ne mi ngi so me ngeer yeet ni ko me hawo ko tab ko wati ra social media to ko nyolu en kenya ni mi terani ni ko ru ci terani ko me ji to ñu meñi ko mu jox ko tuba 3 days ak yebir mu ko koy nit ak ki tuba tous ba to me bananda mo ñolu rani independence 63 years ago ko to mi tapu ci ko jox jox de gegeri ak mi wiki sab tous ko war ko lek to ko ya bananda ngi mo ne kenya no to na ko gi to ka la ki jang ci be mu ko to en tapu ci gebu ne bi mi nga le ko ñu Since independence 63 years ago, all we have kept together is making fight and legacy and work. The give fight and work is the day one. We can work at any time and get it. We are going to. But my mirani Eric, he is my captain. We are going to have to play. We are going to have to play. We are going to have to play. We are going to have to play. We are going to have to play. We are going to have to play. We are going to have kan lesa tagi ko lolé ngol yonda ni ñondo ni xako ba nan bi ingi legi ni bu ba nan ta ni wara erigi kum ñondo ya ko ñom ñondo herri akuma mi tuuke mo di ñay di do kyal da teta kuma ko mi je ko jidu lako kyal da mbare kuma ko mi lege meñi ke ba landi no to no ko ba nan da ma ko ma ka tin kenya ni ki tinni ingi guno ku tagi ko lolé ngale ka ñen wo ki ja ko yimbi kan ya eric rani tibi ke panandos ci ñu dimo ñu tuku ko kan tuku le ko ñor ñal lo geejeen di ñor wax ne ken ci ruuy for example amu ko ñu weso ko nga ñan amu jala ñu deeli bi aka wi ndiya ib ki ñaa di mu yow ci walu mu ko leel do mu joxot ke ya carte blanche mu ko ay tuku ci tag na ya yu wa xara ñu na la gëni ci jox ba non no no mi ka ko wi ni ñoto ci to ko sa bi ako mu ko me ko ra amu yi ka me ko ra ko gi ko nuri ko buna tabu gara
1: ngay ken
0: tu jugi mo lolé eric ko gi ko ngala lé bi ci jang sen sen dependence ni mbaka wa lew ko toko tabu mo ko mi kara ci tanam ci ko credit aka lu ci reste ni bis ko moy ki baki ine ko gi ñoo ak ñoo sa banu xobi ni mu jige ko mu ñewé ki gi ñoo ngeer ya for example yemi ñaa ko teri kan ko ci amé ñeken ko gi wi ñoo ro ta poita ki ñoo in wanti ta ma jani ci ak ñoo bi ta ci ko ko gi mi ki tubi ke ko demi kali di ñu ruwa ta ko tane baba ne ka gete
1: ngoy ken
0: di ñu ru ji tane ka ko karit amu mi gi di wuyo ko di ñu ru mo ko karit lo xini gal karit gal ni ako ba big school ka mu ko di gueso ko ñu ru bi lo xini ka ndu ke ci hangi dit ni o selfish mo ju ko le tosop ci je ke ko so ci ko ri kwa ke
1: ko
0: di ku ni ko ba non so ako boy boy ko mi tan ka
1: ju ki mu boy boy
0: ya ko ba non so bi so ko ri ke ru le ke boy
1: ngoy ken kri en ngala len ngi as jofri ko sken muy be nañu ngi ñoro katiba man ke ta start ku len gi ba ngi lagne star 441 o ba mo nga pesa len ñi neñe mi 10000 ci mi duga no bane duga no tane bo number 4 number school fees inam jige neñe 10000 kenya shillings en star 441 hash arab ko sken muy be nga ñoro katiba man
2: wey ko ngoy ni singari ga mu kay una boray ndawé ko ngoya mu bara inda ne lege go na ne batare nge ala lengo ngo misinga munoto ne bay nga ma jam ma kur gi taga tul ne miya ga ma kibika ba la lengi ntugul bay bay yeta fe baraga madaga de amu madaga de ko ibwati betu ne gi ndame uru gi ti aje ko ngete ga ne da da ki dalle je ga gi bawge ara bwati betu nota eri ga mu gi ne geje ne ne ti amite last one ga amite last ne a bwati betu nota ga besa pas ne bay ne ri ko ni amaja amang nagin do ako baka hindi natin sita pagkasin tungkol siya po ang
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Amu gi ngalali ari ga maja amu na leji na ti versi na mu giaro ga na da da tatul. Awu nga mele ngel giaro mi sin fully. Na gi bag nyata. Ko gi bu mse muiso ko mele ngel go giaro si no mele ngel gi tuwa la kwet. Ko ga nga ta unen ba u gi nya gi nyata ba yot kitam na. A maja amu na leji ga na ta ta da. Ko gi ga na ta ne gi ta u ne me ta Kenya ge le ba u gi ba u.

0: nguni biik taman bisho inerigi komwoe kolelen manda ni kwa ng'any ile wanda ami ila kwenyo sikeaine wanda ami ila si maingo imache ng'o ningityo katasie obi eri sadori ibedi nguni olimbo in moto amache katasie obi kongwe ya munga na amene ne achenda kole eri akache kimwa kwa kame akokot kwa achilile eri ngonyo uwanga atiptaya kali ano kotu eldo ni asike ngolole eno limba nakuru asike ngalale bike mokore
1: Joyce Kosovindo, angalia laini ine ng'ung'eta. Agere nyota nimi soet lakini makasis kityo ke. Angalian kidogo wa network ana ne. Aha. Agere president agenge na genge ulon kigonyo kwa nam line laini ine ba Joyce. Aha. Joyce te mi soet lakini kasis wa angalian. Lakini agere president kumite kabisa kugere lakaburto asikari kiyotan chibo police agebe berwe kiyota jaterter in ripset ap kaliete nyotan lakini gasip kutoyega shire nuba madaraka day mapema ale nchang program ale takubara president in program nuba president enbe tunatan nuburane lakini geta zatai gega sin Joyce Kosovindo itare ngalione getinye sige nyoru narap kositan
0: ya mwuderi
1: bye bye imisoet nguni
0: testa kongoi kabisa kwa hile nataro lehi kakas kongolole kabisa vike mwe goeche weldo kwa ngoe teke rini vika ini goe ndo ato nene gosere tos piko weldo olele ne akoba kama anana ngonya lele ne olele ne akoba family chon nyoriyoti ikere iere gora yongi ngolole ne nyoywanga tuwecho bongo tashili lamuni yangu mwalele kora ongeri renje nyo lildos
1: ongoi Joyce
0: ato ongeta zaidi vigo kebore kabana hii okoye
1: ongoi Joyce kongoi Joyce noton gige chapko inga tutiete matke ngalale nge kote ngalale ngavana nipo naro kityo kinipo nakuru lakini mati ngalale nilika mwai weldon Joyce Kosovindo inge nile hiyune ngalalu tikiwa kenyotan mati ngalale nakupo ngalale nipo weldon apana ati ngalale nakupo not imwa ile mwagi ile baishe nipo gavana kwa sirju ngalale mwai ngalale nge ngalale nakupo kando inatetu njago ya ibigin eme nyo noto nipo Kenya na enore noto nikararan lakini nika imwa kumye analysis nikararan Joyce Kosovindo ubi kityo nika mago gewele ita munge ngalalen weldon enga masanda baga apket nota kugire na ba weldon na kutinye imanda nyin o ngalale weldon na kuligi akuba ligir to gando ina tete ni mena ota nubo Kenya nge kasi ne bo yota rap kosita nyin kama sanda ba Moise Bridge asige wegen kete style lakini star 441 hash igeri lege nyur chige nenye bora tete nduge number 2 kwa kinde mungi nubo madaraka de nduge nota number 2 star 441 star 2 hash miten 2000 enga masatan baso kuru soko muru wa mbe tun barani maya spada rap kosita nge gaskine tazeta ino limba wa jir aha agere nyotan maklia kameras kidogo maklia nyotan go in sauti ite anubu chingune kwa tazeta president go inspector ni nyotan go ofisa yake yote jibo security asiko wake dias nothan asige to shire ni ba madaraka day moja kwa moja lani ke gas boyo tarap ko sitan sinyu ge nyoru chita ga moja kwa moja inore nothan ne karara nen betu no barani arab ko sitan yen Moise Bridge
2: oi gongo na bro no bro ni gai go no ko to mo te tu tiet ko mi be ji ga mo le che che bi kyem bia ulo ye go mo ga no mo je nambar ini kita mahu ni beroindo, iye macam kapi orang tu itu tak wajah jadi kelak macam kapi sa semua kaca yang kelak kaca yang kalau ni aku mana jigo tinya kumi bi ketinya ideas coba mana kot kosir jigo tindai dah tu sama sih new en yang nyata tu dia ko en bukan orang ni tu jaga gay ko mahu so ni bi cuma macam payisio nato amu kagaran ni payisie kongya karara ni kujita ni endelea ni nguno ni mingajaret kutoko kim toko tinye ngomna tene temam kumibi kalake chegerege kwa lakata ichege tindui

0: Ye ngale go jore tsar bana simbo kala kwen mo tsa maringo go le gore le na bari la le la ngari ko le nanyo ke le yu
1: Amigo ga tie ne mi gora Ibati na friend of mine
0: Igure nga
1: Ure George
0: Nyano George nga
1: Mr. House
0: George
1: Ruta Lazo ba it ka ba tie ni Kale ke miak Shalin
0: De tubja
1: Kale ka se ka se ma ga so Kale nguma ya radio
0: Kore da bro
2: I'm going to go to the studio. Kami kuan yang kita coba coba biar ya tinggal kau nyentuh, kalau saya kau boleh kuan ane nanti ya. Kamila kami.

0: en lubanaro tonu zamito.
1: Mhm.
0: Walla dam gamanut ku tikino gamanut nyu zamito.
1: Mhm.
0: Amma goy tine wangi do MCN ubare lare kuma zamito.
1: Mara what?
0: Wangi. Ne bazo go wado zamito.
1: Mhm.
0: En le bazo nina bagan ngade jibag designer sana amungi amma la wangu mabazo zamito.
1: Mhm.
0: Amanya nyo gogere na barabare en wendi gogere yubo saire re yu nba amune ire yu ange za mito go roba na nye le nyo go barabara go baro ri je go za mito to mana go gere na mayoni ki go za mito agi go za menga jere go baro ogeron ayai go le min barabara go isma go da go za mito Or when a man gave one, you know, my brother's amid.
1: We got pesa.
0: I live in a guinea, I know it's guinea with me, or you get home, I just to move in, but I've got that. You're going, you know, I know my doors amid.
1: Uh-huh.
0: When I get rich in Nangale, John, do goodness was almost a log, your ease amid. I got the room and those logs, my meat dies to move you done. The boy in the door knows amid.
1: Uh-huh.
0: I need some. Among ngalek ab sukul ije ko mami sukul ne tom goto ku cheng guroni e
1: mhm
0: kete jo limba la pwe moto lo le rai mwa ka za no lo tu le guroni nyo na ka mara wot kundu jing mwe ne mca e
1: mhm
0: ko ko ai boi ju ne ka pe ga mu ge re bo je no ta mwe na ko bor ki no to boi ju ne ke nyo lo ga mwe na ko ko ai we ga ri ka pe ga
1: mhm
0: ko nge lo wa gi go tu tan zu na gi go na ku ga pa na ora ne bon na ro 2020 ko ko ndo i we ko mi ko ye ko ai we boi ju ne ko ko mbi e
1: mhm
0: omo le a nyam zi ni nyo mbwa na mwe no ku mta mo wa le nge ko to nyo ko i we ti mo ko kwa zu ko li je a ko bwa ya ye ko mo Tomeria si tongo hizi timetu za merato.
1: Sawa.
0: Sasa angu iti kapisa wa mgumu MZ na nyugu mwena kulegu nyugu kulegu hizi timetu za mwangala kwa nani nyona bimbi nye kutungu churezo bije kwa za merato.
2: Gongo ini arnya, thank you, asante sana. Ika tuye joro noga po moment. Hei, duku kikaki na nyugi.
1: Deo baba andamano?
2: Aja. Aja we, mo tajishi buwa.
1: Kaga lengo sindikisa na jishi kaga metoju mioto ule ngo sindikisa na kitu cha town ke sindikisa na
2: agubogit
1: aja kinyi kato kala agubogit
2: kawala kis ko agubogit kaba ngomit orna ta nit ko town ko wir jishi ka un galim police kala lufogit we kala lufogit we
1: aja kinyi kala lufogit
2: Kalian police jagui rengi leji, agi lama.
1: Kalian kau cakap? Ingat bila tu semua kengal lega, kau deden filein. Destruction. Destruction. Yang ni, jadi si kodi leh ni punya. Aku punya tu, kau magi puri.
2: Aku masuk.
1: Destruction.
2: Aku masuk berita agulah. Aku masuk berita agulah. Kau nak le police? Kau nak boleh kerja? Kau nak leh jawab polis? Weh, usi weh ceri buiyo. Minta anggo je jilin polis. Inke leh je jiwe. Kau buat ni je isu jabiriren. Jabat je gulai jabiriren goreng gungi. Aku kira lagi berita begi. Je jas kau time is three dah.
1: Inke ni? Ije kat kemo ageran neutralize the enemy. Can neutralize any Neutralize the enemy.
2: Galeiwe. Sikujua si polisi. Ngatuye jitanga. Ah, ayai.
1: Otangoye polisi
2: kukwani. Otangoye polisi kule. Otangoye nyejisi ule polisi kiyota. Utawana moto.
1: Bot Karoli.
3: Wote ya inyoye pono woye, gai tu wogo.
1: Aha.
3: Oleji ya sa, wogo miya mwai woga leji na mmeri maria ino, uhiti ya siri eto nye gala. Gini woga, takana magi yosi tu mnyen.
1: Kale gercha tabo sinda.
3: Gungwa ya chika maana yu yuwa pukwe tole yin.
1: Mm-hmm.
3: In 2019 nyota.
1: Mm-hmm.
3: Konyawe gabri sa ni woje ngonwa, apaisa ngogo ino rasa, ta siar gaso.
1: Mm-hmm. Kana magiwa situ.
3: Omya mir Maria.
1: Kana magiwa situ je gab tiondo ngoranyi.
3: Magiwa situ age mya mir Maria magiwa situ astunde tu tagene ke tu yemo spirita gen kale jinyo ke tu yego nyoman. Kwani to ta nyuna ko kase ngolya no mwa jinra ko na mini.
1: Kana kase ka besaman. Kase.
3: Ka awogi awo ne ruri si anyuna man.
1: Mhm.
3: Koro gi ngona nganya jere tin president ne nyona tarab ruta ini.
1: Mhm.
3: Maaya.
2: Oi.
3: Kangetin katakin di lawan para posisi nyerang gak indah cuma bila waktunya posisi cuma bila itu nazar kita maya gak masalah seno. Iya. Kuannya apa nanyu nanti tunggu nawi ni endek kuyan juga nemu. Ayo, Rocio no va a tener que te mande a favorle. Inga sabe que si hago en Namgoy Primary School and High School.
1: Ah, en
2: Tarik tip tem.
1: Chumamos,
3: pues cora. Se muta que me diga para cosita.
2: Sí.
3: Kamen ama ni un ngaliata ko ama no tete jita ko ama no po yata rap sobre. Alara seure go jita ne gitse go toy go isho ne kigo to go mini.
2: Ehe.
3: Kigo to mani go go iwa. Ago ni ne te ni gitse ne mali mo ne gure bundati.
2: Ka gi bago so iwa jiji so.
3: Bago so iwa mele der bago so iwa.
1: Ah.
3: Ka ti asiro ar ko nyewe.
1: Ah.
3: Ya kura sine ba jeman.
2: Ehe.
3: Soko kikip nge chake ka kama se tururo ke toko stai.
1: Mhm.
3: Ke tu iye si tulwe. O kikip nge mwale mo ya ne gure mundote.
1: Mhm.
3: Ase le mwale tita magu kita na leo leo isne ka yumba inu tamu yu.
1: Mhm.
3: Ko kikwa na gole na mite. Ko kikina mite tasi ya kini kimo tango. So konyo bunda ti jingu na go masin ko iye mwa tala kena beise te ago bunda yi mwale.
2: Wale ngenda sina mitit. Eh balang
1: mala
2: une ko pun. Ko pun ge le gura ge na mitit.
3: Eh buru ga ge na mitit. Aku ne gutu ndat nye sina mbu nye wala wat pu det na ni nyoga bare. To go ge mata ge bre da mun go ko ge ndo manga le da to ko jo so go ge ko me de ne gi sa sa wa.
1: Mhm.
3: Ko ge ko me de ngo nge te min na te ni su go ta win ba sho ni ki. Kami dah mualin, mahu nak sebagai so negatif. Alah ini mualu mungkin dah tinggal mai ni ada korai nanti, jadi tak mungkin ni jadi ni.
1: Mhm.
3: Ago ini zaman hujan ni Wendy, Wendy pun dah tinggal tu gomi kemenyan bosu iwa yang daun kager kakir wajib.
1: Mhm.
3: Iko menyan yang MCR apa so awi? Alah ini mualu nengun doror nanti tahu iba gak mau nukenya deh.
1: Mhm.
3: Kau yang narahi yang kami dah mualin. Kita apa macam tu ni? Mual lagi, mual lagi. Ibu yang narap, arap, arap sahur ini.
2: Obwa authority nyekanana kararan chito no tomakere ako kachini kasishek kora MC ne kararan MC ne kararan kabisa ne ye chito chichoe
1: kimandae
2: ngotuyo nguno karap in boyo ne kai nep kipsunu
1: aramanyor
2: ak kachu koek MC tuwai makiame koito ne kitar ako ngen ngalekab kaiwek kabisa ngen kabisa akashin
1: maburujibi
2: ngele ngap kekochi ake koek MC
1: buruji
2: emet ngele pto tekengen ngele anano laini kabisa ngikochi nguno in arap saure inak in manyor konyo kwa MC chebo koito makiame koito pkerorisa amakiete ngomeche konyo ko konyo ko amakiete komwa ngalio ngen kwamwa ngalechoto maburujibi amwa arap to komye maburujibi Tapan nebo noton tugul kemwoun kityo akobo college noton nekararan, kemwoun akobo opportunities choton chebo ngunot nguno. Kikakimwowo kelecho kiro lagok ab orietab kolenjin ngot ko kiyai teaching akot imi gaa
1: ngot ileng
2: akot ko imining
1: akot ko kiyai
2: teaching akot tomo isir kenyisiek 25 anan ko 30 akot imi gaa buch iyai kosi nebo ngalekab air hostess
1: miten nebo air hostess
2: amu ngalek amu mwalimuindet nguno iwe ukelekos ngereza kumye inyo wibi mwa ngalek ngedeget orit nyo wibi mwa ngalek ngedeget orit anani ngetu ngano
1: anani ngetu in meli
2: anani iwe meli
1: anani iwe meli
2: si tangasani ngagigilin mamilagu aga maya
1: sire
2: mi taganu kubirwa mi mama aganu kubirwa guli jo mi jepta nyorit ule kitab kubirta kityo korong in kama kikwiri chanjo ngai kwiri bi chanjo
1: ni chanjo ni ba yellow fever
2: kwiri bi chanjo si wendi bi
1: ni ba yellow fever is
2: kama kirut
1: ni ba yellow fever
2: ngai kwiri tala kwet med meli to ingele meli ko mi ago hospitali
1: ago tane ndet nguno eh kikwiri cho nga yellow fever bora mo rutu na gi mande betu nota so rutu ga sna moret kya wendi limbar bwando lin
2: ko temeli ningano
1: aja sasa kiga mirwano kubuli za bili ma jo mu burto gyarwe gi twane pap
2: eh
1: aga si mana
2: ni kuma amwe mota amwe yellow fever kumele ni
1: kima tuje kya kunda basi sik jo uya inu stabi nyo ne rwanda
2: ke basi faksi ne ba yellow fever hi ko kaginde ni yellow fever ko tebe borta so mele na
1: sasa kaginde ne week kaginde ne week ago tuya panda
2: magati magati ke rutin 3 days 4 days adje si nyi wanyu
1: sasa kya tar aga na moret ingen kima abune ndege tis moret kebe uganda ino
2: mukono
1: I Kampala
2: wala gorista
1: he wala gorista
2: awe kichi
1: milige gure mukono ngebe nyo ale ah mame jo yuka matami hoteli shek jangi uya gibendi obendi na
2: gulu mishi ke bate ke tite ngore
1: sasa mi banye che ngi ke tige le gune ngoge ni kana gune agindi sin
2: che ke ke ri kya gbe
1: je ka jo ji ji ngwe mo bugo mu
2: he to mana ale testo lakini manini
1: mi table
2: mandi sio nada
1: ke gure in plantain
2: plantain plantain nada
1: ori ke sa mi bala imi tanyu oye mo kemi sa yeno uya magita kingi ori ndak sai ora ni ndak yawedi ni ne
2: postponed
1: aja ya ki postponed
2: postponed sabari no
1: lakini engale choto jo sabari che jo ngali kap cargo handling
2: yes
1: ngali kap tourism ngali kap international language
2: yes kwanza inetke chinese kagiri chinese jemiu mi big up godi jemiu red ju
1: kai sa mutin for me te weekend lo to ko
2: karen
1: kami karen chemne zugu
2: mami gijana yangu ngbao
1: chemne mami gijana yanyu ngale ka wifi ngale ka network aja lakini ngami sha aja ngama
2: ya acha kumere mere
1: network ko tijeke gara
2: lakini
1: ngama betke
2: ro ngiro kasi ni tum gemwala ngalale kikase nyi ngalale ngale ka melit kikase ngalale nyi ngale ka ndege for some time obwa bi ko college no nyi onyi takwa agoiwe kine tofauti college itare kitu kuzi ngungi ke kuonin
1: guarantee
2: ebit namnyoto
1: guarantee
2: internship ago internship ne mbo arawe somo kuja
1: arawe
2: kikone na arawe glo
1: ago
2: kelipa ni mshara
1: ago jo na gasi tyo
2: ama lazima
1: ago bwana agasi ngai
2: we internship ko teiwege inyo ene ngin kunguna iwe milago kap kuti tyo ko gimut ko ba Sweden
1: ko gimeje in managers ko gimeje managers
2: ag jebin baristas
1: ag baristas
2: baristas
1: ko gimeje
2: kito mana ala ga barista ko no
1: iwa ti hotel managers ag baristas
2: ga kito mana ala barista ko no mi giseni tugun ko
1: la giburu jikole
2: buru jikun ko le
1: buru
2: jikofi ago no to ko le amugo no no to nyai
1: agele gole ag ageli mugule ndo
2: ke gas musiare
1: yani ki bon ki bon ben ga ginda mugule ndo le
2: Kega simshare lesilingata
1: eh
2: pui ugo no nya jata ngin matin moneta nai nya buruji aburuji ngi ma buruji mune aburuji ko fi ko la ga buruji ga tshikoro
1: tebole ingi dib ko mangu mugule nda ingi na bana ngalio na bana
2: bune dagi gile gile
1: ndego ne gule jae katikati motima ngogi
2: 0721 0721 380 590 590 kimeje ko set bururieta ko set bururiet ko kiugubik magimeje banandali magimeje banandali magimeje
1: magimeje
2: banandali magimeje ga ko sije kigibendi agewe genyi tibyok sigiginga
1: kimeje ole mitekwenex nyinsa anom nyeno kwenex moegelegele nyeno kwenex bururieta ko alinjin mite posisiek alake che magat ketokchigei.
2: Tomo kikikakei.
1: Kikikakei.
2: Kikikakei. Kuna nitani na jumimuri jo. You are now 30,000 above the sea level.
1: You are now 30 kilometers above the sea level.
2: Please, tighten your bell.
1: Please tighten the bell. We are heading to Eldoret International Airport.
2: The place of mercy.
1: The place of mercy.
2: Taka ingo muwae jo atuja muwae kupogala ugu. Mwange na lesingi ndia jipiju. Iro ngugi kwa ila kwe kuzi na ba education. Ngugi kwa ina public relation. Na ba public relation.
1: Exactly.
2: Ngoki kwa journalism jujok yu, ako toma kwenye urgasit, imula kwet kwa yun ketchup chikosit, kwe konfatan chikosit nyo kwa kapindege. Nyo kwa kapindege la kwe sukulo anjindege inewende Amsterdam.
1: Agine ba hospitality we,
2: Meruwe sang, irwute yano sang. Kire metu nguna, kukumeche piki ngin Canada, kukumeche piki Canada. Rana kukyo kwa chukukimuti atachimen Canada wu. Ngimuti natachimen Canada kwenye kwa yiku kwa ngote vinyone nyayene. Iyo itulinda ing
1: ingen sile ingen kuna World Cup siko go bet ko potunise World Cup ke US
2: a Canada
1: ak
2: Mexico
1: I matrune jo chamneto nguna in 2003 chamneto exactly
2: mila ko kyogiai ko ga kwai ko sit kityo 3 months choko gimu dane ile tbanyo ne
1: nguna kisa kityo ingen ko getemel ko gen pik chebo burung tin yang nyain in chebo in Congo ino wole kwa gire ni yake nge sagi
2: leni mapati tumgetishi tumgetishi 0721 0721 380 590 590
1: Angeni mawai, amagetastai? Mi lagu kya tindai ng Myanmar. Itindai ngwa ngulo?
2: Lana.
1: Myanmar. Gitabe di lagu ktai lana. Ibki sirto, ndegi. Nguna kumi ligile Myanmar. Uya jami ndai ngi.
2: Nguma lo, Myanmar agi ntai lana.
1: Kuma mita ambasa isi na ba emeta ap Kenya. Hali na usubra mami ambasa na ba emeta ap Kenya. Agui tai lana. Inge jam kwa kwanya, jef Lebanon, kumi ambasa na ba Kenya. Kiyo aktoji na ba ambasa. Sasa Myanmar kulu. Sasa legite mene ko Thailand.
2: Kitiljin ndege it kawe.
1: Laini komite jela is. Give kena mbuno give ko extended.
2: Oh,
1: give. Ane agency a join nine le wale gilia. Pako kwenyu.
2: Ngano?
1: In
2: Mosoria?
1: Eh, Mosoria tute. Kilion. To, bol ko din ba jiger choi?
2: Kasi. Myanmar gano gero. Kigere country ne tinya ambassador na ba Kenya, ne negite wa
1: Thailand.
2: Mi kita nyampe sedang di Thailand, akhirnya kita juga jangan metaiwa, karena jangan kita join nombor nebo sekretaris nebo ambassador nebo Thailand, terus sekretaris nebo nemi Kenya, iya raisi jo, raisi ngaleja week sekali aku, iki week gua kini.
1: Kuarir mama ngaji kau saat Kenya dikibain. Terasa jeep coin. Ngile logo.
2: Kokoit kano.
1: Kokoit
2: kano. Kokoit kano. Kokoit kano.
1: Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit
2: kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit
1: kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano.
2: Kokoit kano. Kokoit kano. Kokoit kano.
1: Kokoit kano. Kokoit kano.
2: Kokoit kano. Kokoit kano. Kijenge sekretari nebo embassy nyu suko birji sekretari nebo embassy ng Thailand suko requesten amui all those countries ko lazima go nebo Thailand ay ngalejo
1: Thailand
2: lazima go nebo Thailand ne tono jo countries jo
1: shida go Thailand awe Myanmar
2: lo missing man genyor ngaliado na sege bwa
1: safe
4: Angonye niyo, hajewe, kaa poega ninyunea.
5: Kee poega ne, ago mi K24 Plus.
4: Kwa nena watakanyu?
5: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji igeru movies, series, anango urerioche.
4: Asa aginye?
5: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, chepolo agogora, kumi, kero. Tinyago i live channels.
4: Kilipo nchina nan babuj?
5: Aja babuj, magilipo niki yake tukul.
4: Yani, magilipo niki yake tukul lagi imuji igeru kwa movies?
5: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agibaibaji tetuti.
6: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Nairobi City Marathon kuma labatet kityo. Niko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane para baretab expressway. Nito ko edition bamut oletetat kee eng Jumapili tariki 7 arawetab lo eng kenyini. Eng taonitab Nairobi eng parabaretab Expressway agiwangunen Uhuru Park. Ni ko labatet netutos rwaik chechin. Kirwai labatoshe keterter gu half marathon nebo kilomitaishek 21, 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nebo kilomitaishek 5 asina chechang iepchi tetutetab mwa eng Emo FM Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Rono. Emo FM, Song of the Hour.